Mpesa otumika sanse mui ede chire uhu. Ede chire ukra. Yemibu mni ya yafemu wabla bomu nuwa unye izi o. Nansu ni anyamia kafe hunyina ebemu. Enune ndana pay mi pesa uti uhuwa siye. Anajuwe